0: No update, Your Honor.
1: Kinumpirma naman ng ICC prosecutor na meron pa silang idadagdag na mga insidente at testigo sa kaso at magpapatawag din ng expert witnesses. Kaya itinakda ng chamber ang August 31 bilang deadline para sa pinal na listahan ng mga testigo, reports at trial brief ng prosecution.
0: It will not be a huge, unmanageable number.
2: Yeah. That sounds as though you are going to be applying to add new incidents.
0: Yes, I imagine we will, but I think it will be a few. Some of them are related to existing witnesses where we got more evidence. Some is material that's come in soon.
2: Prosecutions, evidence.
1: Para naman sa depensa, magiging imposible ang investigasyon kung pagbibigyan ang prosecution na magpasok ng napakaraming insidente. Inalmahan din nila ang pagpaparehistro para sa partisipasyon ng libu-libong biktima.
3: Ms. Gibson and I have had recent experience of the harm that can be done in admitting thousands of victims to participate in proceedings only for them to find out in the reparations phase that none of them fall within the ambit of the convictions, if any.
1: Hindi naman inaasahan na kaagad-agad isasalang ang mga testigo at biktima dahil ang nakatakdang pagbubukas ng paglilitis, uumpisahan ng mga opening arguments mula sa lahat ng panig.
4: Pogo at bato!
1: Tanggap naman ng panig ng mga biktima ang desisyong isailalim ulit si Duterte sa medical evaluation. Pero hindi nawawala ang kanilang pangamba na makaapekto ito sa paglilitis.
5: At dalawa lang kalalabasan yan, oo o hindi. Kung hindi po ay matitigil ang trial, hindi po ibig sabihin mati-dismiss ang kaso, ipagpapaliban lang po hanggang kung sasakali sa panahon na okay na siya.
2: Protocols as you...
1: May dalawa pang status conference na nakatakda sa Hunyo at Hulyo.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: Sa Pilipino, masipag, masino at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Inimok ng National Water Resources Board ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Ito ay matapos bumaba sa below minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilla David Jr., nasa 173.4 meters ang water level ngayon sa Angat Dam. 6 hanggang 7 metro itong mas mababa sa minimum operating level ng nasabing dam. May mga ipinatutupad na umanong contingency measure ang NWRB, lalo't base sa ulat ng pag-asa. Maaring umabot hanggang Disyembre o unang bahagi ng 2027 ang El Nino. Pinayuhan din ang publiko na mag-rainwater harvesting o mag-recycle o reuse ng tubig na maaari pang gamitin sa iba pang paraan.
3: Pinabulaan na ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na may control siya sa House Committee on Appropriations na naglaan ng budget sa mga manumalyang flood control projects. Ayon sa nagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi suportado at hindi ito tugma sa istruktura ng pamahalaan at sa aktual na proseso ng national budget. Dumaraan anya ang budget sa mahaba't masusing proseso at walang kakayahan si Romualdez na diktahan ang mga senador, pangulo o sino man sa proseso ng pagpasa ng budget. Iginit din ang kampo ni dating speaker na ang pananagutan ay nakabase sa ebidensya at hindi sa opinyon o haka-haka. Nanawagan ang kanyang kampo na pairalin ang kahinahunan, pagiging patas at pagsunod sa mga tuntunin. Handa rin na niyang sagutin ni Romualdez sa mga aligasyon laban sa kanya sa legal na paraan.
2: Sinisilip na ng mga otoridad kung may iba pang personalidad na posibleng tumulong sa amunay pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Naninindigan naman ang kampo ni de la Rosa na walang anumang korte sa bansa ang nag-utos para arestuhin ang senador. Nagpapatrol Karen de Guzman.
4: Ilan pang personalidad ang sinisilip ng pulisya kung may kinalaman sa pagpaplano umanong maitakas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Kabilang dito ang ilang kapwa mambabatas bukod kay Senador Robin Hood Padilla.
5: They know the consequences. The records of investigation have been forwarded already to the DOJ. Sila ang taga-usik, kami taga-produce ng ebidensya.
4: Sanibwersa na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa manhunt operation kay De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinusuyo nila ang kanyang mga address, mga lugar na madalas pinupuntahan at mga lugar